hirjir nang litum arjulo ingji adun thu porphai trokrami thongke pra sirke plenglote pinia sarlam the a okchudet ahilang selet po nang litum arjulo ingji porphai trokrami plike plenglote karbilun barin aluna jame kang denglong sansanalun nang litum arjulo ingji porphai troksirami ke plenglote klim samarajai mek nang litum arjulo ingji porphai troksirami plike plenglote Lunche to ajay mekang deng long asan sana lunang litum arjulong ingji. Ada porphai nirke brami thongke pleng lute alom bilom ajay mekang litum arjulong ji adun tu porphai sirke brami kripo pleng lute hindi lamor jana luna ajay mekang deng long asan sana lunang litum arjulong ingji. Porphai sirke brami plike brapo pleng lute Western music mate English saluna jamek ang denglong sansona lunang litum arjulong ingji. Ada porphai kebramit krip hop lenglute. Important day ajaymek mate kenang sot. Arani ajaymek nang litum arjulong ingji. Adun tu porphai kebramit thong ke plenglute lamkan ajaymek nang litum arjulong ingji. Ada porphai crazy plenglute. Sika teron pianing arlo lam the nang litum arjulong ingji adun tu sorlo seng tong ajay mek nang litum arjulong ingji porphai ke thom ramit plike pra phop leng lute guwahati ben kapachita karbi ajay mek nang litum arjulong ingji adun tu anigang sam porphai pli ramit thong ke pleng lute dimasa lun bare malona ajay mek ang deng long ason sona lun nang litum arjulong ingji porphai pli ramit plike pra phop leng lute boro lun bare malona ajay mek ang deng long Asan sana lunang litum arjulong ingji. Adun tu anikang sampor pai po pleng lute. Jopang reng jolana. Ajay mek nang litum arjulong ingji. Por pai pora mi thongke pleng lute pinia sarlam te a ok chodet a hilang silet nang litum arjulong ingji. Por pai pora mi thongke prai si pleng lute karbi lun bari maluna jai mek ang denglong san sona lunang litum arjulong ingji anikang sam porphai phora mit phoke pleng lute lam jira jai mek nang litum arjulong ingji hunali teron pi kethan pon telecommunication and information aputha labang so jai mek ke pinisi akashwani difu radio station longka pachitak ikcheng hilang Tangte nang litum, porphai phoramit phoke a porpleng lute karjudun tingni igri. Porphai trok pleng lute, sang pima rajai mek nang litum arjulong ingji adun tu porphai trok ramit thongke pleng lute hindi lamarjan kalialuna jai mek ang denglong sansona lunang litum arjulong ingji. Ajo porphai trok si pleng lute, karbi det long reaching honaluna jai mek ang denglong sansona lunang litum arjulong ingji. Porphai troksira mit krip hop leng lute asamis lamar jana luna jamek ang denglong son sona luna litum arjulo ingji adun tu porphai troksira mit thong kep leng lute ok prana jamek nang litum arjulo ingji porphai ner ke pleng lute english luna jamek ang denglong ason sona luna litum arjulo ingji porphai ner ke pramit krip hop leng lute lamkana jamek nang litum arjulo ingji Adun tu porphai sirke praminit krip hop leng lute lamjira jai mek nang litum arjulong ingji. Sengkan kimi ing tipi penkethan pon hypertension in connection with World Hypertension Day patak nang litum lamjir arjulong ingji. Labang so jai mek ke pinisi akashwani difu radio station long kapachitak ikcheng lang tangte nang litum porphai sirke ramit krip pho porpen karjudun tingne igri porphai sirke ramit thongke pleng lute alom biloma jai mek nang litum arjulong ingji pinia transmission along jai mek kerot ke parju ponji ke lapon henlo lake akashwani difu non studio kuri porphai trogramit pho pleng ji kai kai lo lasi adun thu delhi ben kapachitak english lampen birta nang litum arjulong po

non hai jong nang litum bimola teron pi la penaria sang ho kilona lun arjulo itang lo adun thu joel phangcho la penaria sang ho kilona lun damtang lo ma nang li jisu kengri totang te arjik senang

non thai jong nang le tum kcs hamra na hin pen lun arju lai tang lo adun thu kcs jeng kha hin pen lun arju lo nang alona lam theke nitum ke thama pin pong

Non hai jong nalitum, Karbi Cultural Society hin penlun arjulaik nalo. Lake akas vani difu, nalitum jaime karjulong bom, lake lunchito jaime ang deng. Totang tela bangsa jaime ang deng long pen pini kerot kepadu silun arjulunang, cases harogad hin pen. Ano nalam teke natlo niparman.

Lapon apor nang litum, alom bilom ajay mek ang deng long, sanso na lun nang litum. Arjulay tang long, lage akas wani difu, non stereo guri por pai sirke pleng je kai kai lo, lasi guati ben kapachita puwar angelik baturi, nang litum arjulay long po.

0: pathi ahile bokola po ahem konat pelo lakewang komalo kewang
1: lanang ling no karjap ik ther nang ri sopo pin po helo labang so ahile kewana bang
2: kalang kalang ne helo bang so ahile kewana bang nelamar juji atma phan bang so ahile pen pang sam bomlo
0: bang so ahile jordete sanglin ko long pola longanta jotam deno dapo aning chiro ho
2: kang chir kang chir kang chir ha ha ha bang so kang chir kiddu ka chak un e helo nang supo pin po ta hele ke od nang lo
1: da neng da da neng da
2: kamir kaban nelamar ju jete bang so hile aning ki thipo
1: nang ni tuma phani a bhai hi hai hi na nang abob se tar la son thak thak kamir kaban ki sokar biang bang do olang la pen do ojila
3: da neng da
0: da hem dam igno nang li tu
2: kamir kamir
0: Ah! Oof! Oh!
3: Look, hi! Punung!
4: Po! Opo! Ni sang nam dam po! Nang tuwi pe na chulong li! Ni! Lahi li jodam dir po! Jodam dir po!
3: Look, hi! Look, hi!
4: Po!
3: Ni li pa nang diya ik den no! Ni li join ni pen si nang li!
4: Po!
5: Oh! Mathari pe! Mathari! Pin po ahi le si! Kapere pen daga hem ki do hai hebo o ah pin po jor dam po ta ho o ah
3: long hai
4: po
3: long hai
4: po
3: ti po long hai
4: po
6: ba ko bokola
3: nang
6: ti lo ko ni ta me rong ro pa nong pa ju me te kan sen Bokola kalilo nangke bokola lelo
4: opo opo nanang porang sisi opo nanang porang sisi jiboy nang lupo nang jin zong po ni nang sopo ke jok tia po lupo opo
3: kaban mata nang nilo ili porang sisi tami ili kilong nang tia pan ti song nang po
4: Apo
6: Da binpo pekalo andam not nang po ke kape ka pithe dam tang lu da da
4: Apo
6: Apo manang dam nang ju
7: Lapuan por nang litum pinialam kan arju iklong tang lo alam kan amen bokola sarpo Bokola sarpo alamkan ke lapuan si kang tonlo.

Lapo na por nang litum. Lam kan na jamek ang deng long, buko lapo lam kan nang litum arjulong itang long. Lake akaswani difu. Eson kanang sot kapachini lam te arjik tha. Piniar ni kang sam por phai por amit phoke pleng lute. Lam jira jamek ang deng long. Role of telecommunication and information in society aputha hunali teron pipen kethan lam jernang litum arjulong ichi labang so ajame ke pinisi akaswani difu radio station longka pachitak ikcheng hela tangte anikang sam por phai phora mit phok ke bapor karjudun tingni kri adun thu ajo por phai sirke pramit kri pho plengluti lam jeraja mekang denglong Sengkan kimi ingtipi ahinpen hypertension puthak lamjir nang litum arjulong ji labang soi jai me ke pinisi akaswani difu radio station along kapachitak ekcheng hilang tangte ajo porphai sirke pramit kre pho por nang litum labang soi jai me karjudun tingni ikri kenang sot kapachini lam theke lapanik chotlong

0: te me pik lo la ke
1: kala
0: la pen mir la hai an along se ta me pi me la pen ki wara thai ve pin an
1: la kala kala tang te la ingi ka pang reng asai duk uma la ho la so puta ka sab se than dima
0: ingi ka pang reng abang ke joy ke
1: kala
0: a an ilitum e nang po
1: kalang la
0: la pen lo polo tang ke ilitum ka pang reng se ta me Ali bang long ik da prang. La pen a an bang e pang reng lo bang in ki pang reng bang ge ni li ge chiklu yon thom ve.
1: Kalang lo.
0: Mane September, October, November.
1: Kalang.
0: La an lo dang ge in ki me ik pi lo.
1: Kalang lo.
0: In ki ge pang reng ge phang ok ong ta chok che ing sam ong ta chok che.
1: Kalang lo.
0: La si non a por hut bang ke thik lo. In ki ki me a por lo.
1: Kalang
0: lo. A an ta ik un e lo.
1: Kalang lo. Tang te la e. Ningkani sia hon ki phir je phan ki jeng je phan ki thak je phan ke la chiklo yon thom se pang reng dat la puluma
0: oh like lo la ningkani sia hon ki jeng ye phan ba ge ni li ge la chiklo yon thom ang bong pang reng po ning hang an pang reng po la sia hom ba ge chibi ko po la sin ningkan ar jon se tam ni li ki jeng
1: tang te la wi sia chawar punang ho la so ing ki ka pang reng je phan ko an apor en jila
0: apor ba ge Chiklui John an nangkok.
1: Kalang, kalang.
0: Puruni si ke pangreng edi.
1: Kalang lo.
0: Ala asu ta wang nang ji. Apli pli wang lang.
1: Kalang lo.
0: Ala dia se ati do ji.
1: Kalang lo.
0: Ati dia pen se asu.
1: Kalang.
0: Kapuson si inki ke pangreng ke. Mane batai pli an la bang soan ki ha ki dam. Ha hom.
1: Kalang lo.
0: Nga ok.
1: Kalang lo.
0: Apu an pulo tangke chiklui John an. En apor bangke
1: kalang lo ni tang tela ha ti pen la ki hek an an pon pajir mi pon jima
0: ati bangke dulo pulo tangke asuwang po
1: kalang lo
0: asuwang der lo pulo tangke litum ing kia an ki pidakang duk se pinyang po
1: kalang
0: ang jok se pinyang po
1: kalang lo
0: la pen der lo pulo tangke tur ik po tur ik pen der lo pote tur lo la son se chikar lupon bo
1: kalang
0: la son se an ki pipon ta ai ing tang pon chat la buson si pi pon bom pena jok batai pli an ka chakar lu do ji
1: kalang
0: la tang lo pote ki dam lo
1: kalang lo
0: ki dam lo la pen lo tang ke a home
1: kalang lo tang te ko son si la ing ki ki dam pu ka chini lo tang te
0: ing ki ki dam pu lo tang ke akrami dom net lo te ki chupi lo
1: kalang lo
0: chupi det lo bolodang ke kidam lo
1: kalang lo
0: kidam lo putang ke a hijing sirji
1: kalang lo
0: a hijing sir po kidam lo pute et jong po krot krot krot ne lo puson
1: kalang
0: ase du ji
1: oh kalang lo inang churu lo la inki ka pangreng ko son ma la so putang mang ke than pajir mia po tang te nona bang ke inki ka pangreng ha bang ke ilipinang an che than dam lo pot si a inki a hom pen hek det pen la so a hom pen ko son si pe an ka pe man ma la so puthak e ka chini je phan si ne li tum ta me na chu phai lo la so puthak ko son pen si ki klem ma la so puthak nang than jir je phan si nang chu ning ri lo
0: la a hom bang upo
1: kalang lo
0: upo up det lo tang te e li tum la ki up tang he di
1: kalang
0: la ke ju po jo det lo bolo tang ya phek beng po
1: kalang lo
0: la pen det lo tang ye tok po
1: kalang lo
0: tok po arni long pa kreng don po kreng lo bolo tang ke a hon bang jeng po
1: kalang lo
0: a hon jeng po
1: kalang tang te la e up det pen la ki tok ku son si ki tok lo la so pu thak ta me than pa jir mi ji ma
0: ha ku ko ili phi li phu tu ma hot ad di na hot bang ke e la long hong pu do do di
1: kalang
0: haladak sikit tok tok
1: kalang lo
0: na pen nilitum same kitok da ha behek pen sikit tok don lo nilipai tum long
1: kalang lo
0: nilipi tum long tek don long si la pen a jok si mane kitok he di tok po isi si si si par par en pen se tok po la se ar ni long kiti
1: ang churu lo la so putang na thana pot la kuson si kitok ma la so bang alam na than ji mai
0: o la kitok bang ke lang pen po
1: kalang
0: la pen e li bang ke la iri pen ta to
1: iri chimun
0: pen iri chimun pen he di la kitok adim bi po long hong
1: long hong long lang
0: pa pleng
1: kalang la
0: la se tok po e par par se tok nang ji

0: Lang
1: La si pa chiropo.
0: kalang lo
1: La si ong dung a parang mano te arnite po.
0: kalang lo
1: La puso.
0: kalang lo tang te la so a parapot la so a hon kia parapot kreng det lo pulote ko son se ke klem lo
1: La bang ke ahon jeng po.
0: kalang lo
1: La un an ke la po ahon pa chip par po hedi
0: kalang lo
1: ripen hedi
0: kalang lo
1: pakang po la si hon keng bong po la long bi po la
0: kalang lo
1: si takaripen jeng po
0: kalang
1: la si
0: lo
1: ahon ng man po.
0: kalang lo tang ti la so ahon mandet pen pe pak ki man je pan ku pia sai ki klem nang ji dulang
1: La hon mandet lo pulo tang ke hon lam along vek po.
0: kalang lo
1: Vek po la vek tang et lo pulo tang ke perang po.
0: kalang lo
1: Perang po arni long pa kreng po. Kreng lo pulo tang ke aku pa dum tu po.
0: kalang lo
1: La se aku api thak po.
0: kalang lo nang chiru lo la so puthak nang ithan pajir mia pon tang ti la khon ka phirang a sai ku son si pen ku pi pen se ka phirang ma la so puthak ta mi than pajir mi jima
1: Hon ka phe rang bang ke li ke an chu pling pen se ka phe rang ran
0: kalang lo
1: an chu pling pen se ka phe rang
0: kalang
1: a la tun po a chu an chu pling la pen se la li ke ki me ling he di
0: kalang
1: la
0: lo
1: an na po bang ke pa ve dun det po chi po
0: lalo
1: la pen se ko hon bang la hon ki bang a dak se nim po la se phe rang po
0: la so phan se ka phirang
1: ka
0: pulo di
1: perang
0: kalang lo
1: la la
0: la si la si ar ni long te
1: ar
0: dun
1: ni
0: thu po
1: te po
0: kalang lo yong si la so hon phirang re pu te thak no dak ji ma la ho
1: thak nu
0: kalang kalang
1: dak aret ji ke thak
0: kalang
1: hai di
0: kalang
1: pang tang
0: kalang
1: kong phan lo
0: kalang lo nang churu lo la so puthak ki than pajir mia pon tang te nona bang ke e pe ki thak la so hon ki ap pe i pa ka pe ki thak ka chi uma phan punon ka chi ko ka phan punon ka chi ko ka phan pulo te i pa ka pe ki thak je phan ni ko anang ji la pen amang ki dulo te la ana por ng ji amang ave lo te la ana por ng pula puson than thek ji ma
1: La amang ka ve bang ke tang da prang
0: kalang lo
1: amang ka ve bang ke ipa ka long bang ke arnisi
0: kalang
1: a plen na bang lo amang a ve
0: ape
1: pin he
0: kok bang
1: di
0: lo ma
1: a pe kok he di
0: kalang lo
1: a beng la bang ke arnisi tang u tak
0: kalang lo
1: sip
0: kalang lo
1: a chi u ma bang ke ki ding ta ding mu che da po
0: kalang lo
1: la bang ke arnisi rai beng ba
0: kalang lo
1: en
0: kalang lo
1: Amang jong si li tur lo pulo tang ke ipa ka long ke a blouse ta du kok ye
0: kalang
1: a
0: lo
1: pekok ta du kok ye pot
0: kalang
1: ni
0: lo
1: thoman bak en
0: kalang kalang nang churu pig lo la sabu tha ke than pajir mia pot tang te ta ki ripen hon ki phir asai bang kumen tu pen se nang la so sai ki klem ke pang cheng dun lo la pen ko an ale do la pen ko ana ing ki ka pang reng pen si ko ana pe ki thak dor la so pu thak than pajir mi jima
1: La bang ke in ki jing a home he di
0: kalang
1: a home ilin a home jong si li up et tok et pakreng et pen pulo tang ke pua ke thom an long
0: kalang lo
1: la bang ke ing sir pon ang kok
0: kalang lo
1: ki var la hai pen pen he di
0: kalang lo
1: pua ke thom an long
0: kalang lo
1: takari pen ki jing a bang lo
0: kalang lo
1: la lo la pen ape di
0: kalang lo
1: ala ilin a hon jong si ili pe thak lo pulo tang ke la bang ke kirana phan ke pe kok bang e beng thom an lo
0: la an long di
1: beng
0: kalang
1: thom la ke kiran ma kiran le
0: kalang lo
1: hala tu ka phan pulo tang ke
0: kalang
1: ilin
0: lo
1: rai beng po
0: kalang lo kalang
1: la pen ale ta do iku
0: kalang lo nang churu lo la so putha ki than pajir mia pon tang te a prang pen ke takiri pen si ki jeng pulo tang te non anta me takiri pen se jeng bom lang ma la so putha nang than pajir mi ji ma
1: takari pen ke jeng abang ke neli ningkan krepho anjeng lo
0: kalang lo
1: neli hem tun chubo chedet pen se neli takari pen ke ot ke cheng
0: kalang lo
1: 2009 ningkan pen ke neli takari pen lok se ke jeng lo
0: kalang lo
1: pineng 2025 an lo
0: kalang lo
1: se ta me ke dam ta chiklo abang ke neli la department along thek dun long se machine pen ka charlie sta meni lipang cheng dun long lo
0: kalang lo.
1: training

0: 인 둔롱 로 그랑 로 라벤 노노 방게 니리 에 미신 벤 기쟁 봄 로
1: 그랑 디
0: 니리 게 택롱 방게 이리 벤 방게 미쳇
1: 그랑
0: 아 미신 방벤테 이리 벤방 미무
1: 그랑 디
0: 프라바
1: 지
0: 방게 미신 벤 프라
1: 그랑 로
0: 라로
1: 그랑
0: 이리 벤 방게 잉랜 오
1: 그랑 로 세다 미아 호는 방게
0: 아혼
1: 라잉 땡
0: 미센
1: 그랑 그랑 이랑 주룰로 땅티 라이 인기 아 오키조르 라 펜키 라 베기 탁 혼기 징펜 혼기 피르 펜 세다 미 라하이타 조르 봄로 콜로 방시 알리키 롱 네로 non an
0: non anabangke la a home angki bangreng pen a home mi thang do po la pen a jok jeng po
1: kalang
0: a
1: lo
0: pe ki thak an lo te a le bangke do ik pik loi mi thang hem
1: kalang lo
0: tun ga cho bo che phan ke
1: kalang lo te ma kalang
0: la lo
1: ang te la e pak a pe long kwan an pen si ki jor jor lai mi thang ki phir a hon lo pulote
0: mi thang ki phi ra hon lo lo tang ke la asol he di
1: kalang
0: la bang ke amang ave pin
1: kachu
0: abang a
1: mape
0: hi ave pin
1: kalang
0: abang suri pli
1: sorry pli
0: landa
1: kalang la pen pe kok bang
0: pe
1: ke
0: kok bang ta suri ke thom ra pharo pho la ke
1: kalang
0: a
1: lo
0: hi ma ra ve lo
1: kalang lo inang churu lo la pe ki thak la pen hon ki ki phir la so bu thak he nang ki than pa jir mi pon ingta te nang tu ma hem tu na long ko ma ne la pu hon ki jeng along nang ka chirap dun la pu son do ma
0: Nili hem tu na long ke no na ku ke ave nili ni vet
1: kalang lo inu vet se jeng bom la
0: jeng
1: pu lo
0: bo
1: di
0: la pe nili ke nili ning arong pi
1: kalang
0: en ki hom ala on ki ki jeng
1: kalang lo
0: abang nili ning hang pi tu
1: Ila
0: wa
1: kan
0: ling
1: ngajar
0: da
1: lah.
0: ma ling sa ta me nili la ta ka ri pe na bang ke che ot pon ker po tu war le dam ta pu si jeng pon bom dam bom na pu son la pen ke la pu imi thang asai apo si la no hok le yer pu jer pi dum pen ching ki je than la pu che tong pu sa ta me la ne ri sai bang ke klem pon bo yer la pu so
1: Ina churu piglo, i tang ti son alam nang panangkar jiduang tunggal puhen lo. Misin pen hon ki jeng po alam pa muhen nang asap sunan che than chom du. Tang ti la misin pen hon ki jeng, kuson pen sa var sai ki long dun la so putak nang che than ji ma.
0: Nono bang ke ili tum sorkara long pen se ta me avar sai do i u
1: Kalang lo.
0: da il tu ma di ma si do lo sri culture department along la pen la da pen manene li si bangela lo ni li takari pen ki jeng bom hut alam lo
1: Kalang lo.
0: ni li jeng bom lo se ta me ni li misin ben ga cha li di pan li ning hang pi se ta ni li a chini dun de
1: Kalang
0: avar
1: lo.
0: sai bang chini dun de
1: Kalang lo.
0: ta me ani si abang ke isi warsai yer pi tum pen la nili tum sel her group claim rap pe yer pi tum pen he di la clf along by do rosemary bp along li tum training dam bom lo la pen photo bang ke mobile long se nili hem tot lun hon ki jing hu si tek long
1: kalang lo
0: ama si nili che call pit along li pan he
1: kalang lo
0: konar lo la so ka charli dam ke ni ta nang ki dunji yo la puson se call pit along ha
1: kalang lo
0: stalang bang ni pli phanang thak lo thalang ni charli de lang ni che pathek lang mo nang hang po nang han ta pen lo
1: kalang
0: man ani si ni ni phi bang ni li phan e nang call pit lo alang ni bang sar phan dak sri culture along timung sar phan nang ar ju pi lo pa wang pa ta ha ama si alang nang call lo la pen ayok ni li ning ka rong la pen application ju wan lok noi pu ang application da ni li tok thek the
1: kalang lo
0: ama si dam lo ni li bang si dam lo la pen adak si tong dam lo ge hadak ka chal ri training ke thana bai du do ajanta ajanta bo somotari pu alang e training mane pi bo than bo ma
1: kalang
0: se
1: lo
0: hadak dun lo hadak la clf long sel her group pen a bai du handa che tong dun lo la pen ki cheng se ri lo ne li ning ka rong mi sin long kang ni long ke
1: kalang
0: ne
1: lo
0: li a hon jeng thek the
1: kalang
0: pa che ton dun thek the sa da me a mi sin ki thek long ki ot long ma ne li ing ho ke ching hi phe dat lo kang ne
1: kalang lo
0: ni ka rong ma
1: kalang
0: ne
1: lo tema
0: ka char li kang tung a son ka char li long ke ini nga tong pik
1: kalang lo
0: ini nga rong sa ta ha da ini lun da ne liar na man si ke ro
1: kalang lo tema

0: manene lila an ka charli kang tu inuri nut phane di chupudun sata la pusona var sai ni li longle
1: kalang
0: tamela bang swarni ke ni li ka charli kang tu ason ka charli long maneli ning ka rong ne ling ho si ching hi beder lo
1: kalang
0: kang ne
1: kalang lo
0: la si ning kari pik ason ka charli long ke ning ka rong ta bilek da ai tum pen charli long ma non ke ni li thek lo ami sin ta menon bang ke long lo
1: kalang la
0: la la
1: e na chiro pig lo la khoson si misin pen hon ki jing avar cycle long dun ma la so puthak nang ithana pon tangte nona bang ke misin pen da jing po la pen ki ta ki riben da jing po poson si nang ning a long ga chi phar la pulo ma ma de khoson si
0: mane no ho ke dam lo pulo tang ke misin ke chi pon ham ta hinu
1: kalang lo
0: la si la ta ka riben ke no le dam ta pon me
1: kalang
0: la si ne li ta ka riben da jing hem ke du hut lo te misin pen se ke je
1: kalang lo
0: e lo poson
1: kalang kalang tangte e inki ga pang reng ale gi do pula so allama puthak uve gi mia tuma phan ko pisinang ki than bon kang tu
0: ili tum abang ke non ili karbia ke di ili tum jutang jubat ho i pu i pier ni ben si ili tum ke lake imi thang hon kachipaman ke jeng pen di
1: kalang lo
0: ili tum pudam te traditional
1: kalang la
0: la bang ke ili tum i jutang ching hon pi ke posi non uve ki mie tum sata me i tum ka charli ke nang sot
1: kalang la
0: la bang ke ale do pi hem tun ka chu buche phan ke he di mithang swar lu tum ki rap dun the khep to lun pen ke la haya sai yong si li tum klem lo pulo tang ke ili tum asumara tum phan sata me e ili tum avar sai me pon sen la lo ne li ki thek pon long bang ke ne li mi thang ki klem pon bo ma kam ke lai hoi hen lo in ki ka pang reng hon ki jeng pe ki tha la hai si li tum sor lo tum sa me ka char li pon ke nang so he ma phan sa ta me he ma sor phan sa ta me ki rap dun ke la hai pen sa ta me li tum make sen nili ke thek dam long bang nili mi thang experience pen lo hon ki men ke api chot kali se li tum ala so takari pen ke jeng a hon an chot takali si ili tum ul se ta me bonai me labang so hon ki pen ul ka bonai ke ili ri pen se ili tum la a hon pen pu parlem pon nang po an lo tang ke a hon nang man po ul hon ili tum hon kia ul la ke mafler seta me li tum bu me la pen photop la pen sweater hai hai an ta me la bang so hon ki a ul la hon pen ili tum bonai pon ik me la lo ne li ning ke hang la pen ili a ke mang ke la lo ili tum da kar biang long e mi thang along ria long pat along si la puson hon ki jeng pen ahon seta mela daksi ilitum paklang long sonte adim do sonte pohen lo neli ning ke hang nai ke la si ki the ki ding tum thekser thekser tum la puson avar sai yong si ilitum phanang bi pilo pulo tang te non ka ching thur mi uve ki mi tum seta me la hai hoi charli avar sai bang ke long pon ikji lalo neli ning kamatha son bang ke la hai hoi yong si klem pon lo pulo tang ke ili tum da kar biang long a long ili tum ang ki hom abang ke me ik pik la bang so ang ki hom ke ha bang a pir the si e ili tum bang tum si nang pon pi bom lo la si ili tum mi thang yong si la dak a che product thek a son te me pik ji
1: la institute a son training a dim a son
0: kalang la puson bang adim ben hon da wan nang nelo
1: kalang
0: ili tum mithang adim mithang a hon la ke ili tum local
1: kalang lo
0: ili tum a hon se dai tum chepaklang pon long po
1: kalang lo
0: la hen lo nili ning ki hang ke mithang ben ke jakong ave la si ki the ki ding la kar biang long kachari pon ki the ki ding yem cm tum la he hoi yong se a adim avar sai bilo pulo tangke ilitum aphan ale thep

0: du la so tix penta wane la tuma angrulo he la so angru penta la so akisu ke dunju ta the
1: kala
0: enke African swine fever phanke niltum pini anta mane treatment ta avelo vaccination ta avelo thang ta avelo lake unsi un elang pini anta vaccine ta avelang pini anta ajuding piglo anta vaccine pini anta somarun elang
1: kala
0: non mangke la si la hanke control kukuri ke only ke biosecurity anvelo to biosecurity pulote kosomsi isia farm chikimpa menangpo farm long kosomsi mane akaprek aprek animals papalulong le denangji lohong akaprek lohong kha pumat pawan long le denangji isia farm dolu pulotang te akimia lohong chwanlu pulote hodai tak hodak ala ke doa kenilong mangke ponang ne kecheng mangke quarantine si binangji quarantine bi det pen ke din a pc la solong hong thang thelu pon si hala tumlong mix du nangji ampen jongsi la dana ke jor tho dana ke wan gari pusita dana ke wan gari se ta hodai ta safadun werang po e tumlong hola dak food bat pu si system do food bat smardun me dak potassium permanganate potas pu la so potas alang pen bc muni tumukha kirwang kitam se ta la so potas alang si pu dongsi hala farm long approach nangji and pen unan unke dress ta kapreg nangji farm long address mang kapreg nangji and pen nali hong ke bar address mang bilek nangji la duita address ke bilek bilek do bek nang po la si farm chikim lo pote hodak si ahubitha chiklem jan nang po no hole kalite la nali dress long ma si a virus nang dun juita thek king oblong ma ta nang dun juita thek oh la si indang prap pik la si biosecurity po hormu mang maintain pik nangji la maintain un elo pulote African swine fever ke lage ki un prap pik lo ampen lale ke ituma main ituma issue bang ke itum karbiang lo mang ke wrong sor ke la so hormu mang mane maintain un eda tai si ke sik sak do farm chi kim dat po interested farmer do ji farm chi kim ji wrong sor tu mang ta ala phang along hong kilang pidam po lut pidam chok titi la son lo pulote bemar ta dun ji po la si unan un ke la so hormu bang boundary chi bonai nang ji boundary wall chu kini si che somar si muni tum han pu mat papa lu chok ke permission pi bidat nang ji anpen la kachiri bang thi unang po ani bang ta along hong no si ke jordan pu sita ba bele ka long hong ke wan pu sita chilang pa mi si chiri pa mi si ajat sita klem nang po steps en nang po
1: kala me pek me pigalam sinang li radio gar jura da tum phan ke than pon iglo pha ka ki su ku son ma la pen ku son ben se ka chi pa jor ji ma la so pu thang nang li ki than pa jir mi pon nang li phan ang churu lo tang te e son alam ni din nang li phan ang gar jugang tum bang ke la hen lo e prevention mate ka chire me so se ang ku pen pin ka chire me ka biji la pu son da do ik ma la ho
0: classical swine fever phan ke do ni li thalo ke non heta ni la solam than elo je vaccination ke available for kala. Classical swine fever
1: kala
0: anta African swine fever phan ke abi pini anta abila
1: kala
0: treatment ta un e vaccination ta abi sta classical swine fever phan mang ke advance pen si vaccine bang pidun lab nang ji
1: kala
0: farm jong si chibi pang cheng lo chupang reng lo pulote la aning bang ta classical swine fever phan mang ke vaccines vaccination bang clear lab se ke mi
1: kala
0: tum adung het veterinaria dispensary long dam ta che hodak dam ra alam chithan mane chithan nam dorte bang bang po vaccine ai pi phan hadak nal tum do an ban lo hong phan sita ka do visita vaccine am pipila po
1: kala na churu par piglo nang lila sa putha ke than pajir mia pot tang te non het nang ligi than e classical swine fever la pan african swine fever lagi li tumha wara long kanglum nei aki su lo punang ho tang te nang li tum ke se kilang tum pot si e pinang an e hadak se nang chilang tum ta do ji la pan pinang arong arong tam nang li tum ge phuri bom pon li tum chini la si e la so aki su pena jok e phaka chupang reng arada tum lan chot se kali si la livestock industry la so phan ku an ka sik sak dulo la so puthak ta me than ik thanang le
0: 2020 aning kan nilitum African swine fever kilu cheng hu nilitum thek du long lo hal su hu nili samela so blog long se klem bom lang
1: kana
0: fluni area inu da far mane erong du boru arong alang li tumarong long ke doano beana hemta farm do la pateng ikku la so ke su ke long pang cheng a jo ni do ana we ana farm ta along hong thi pilap an la an lo la tum ke los se inu nu munit ke jon in koi thongke a thek dung ke jon phokep ta du la tum lo hong ta ave pin an lo thi pilap lo
1: kala
0: to los pick la so ke su ke ki un lo pulo te los pick classical swine fever phan ma ta

0: mupen nang African swine fever panke vaccine ave seta me classical swine fever phana bang ke do tangte is jona phak aso pidet pen ko an arta ahusila so abiji mat pinaje
1: nile tungke 3 months 2 months pen ta lang de titi seta 3 months sin jitum ene ke adit ke mane ki fix la so pen si mane vaccine first vaccine itum pipo la pen athakan ke pimelo nge 6 months every 6 months interval email la banke company wise sub contract do ehudisi korean company a vaccine ta nangli halso korean vaccine company ke 20 days aso jonsi 20 days pen ta pime so halso vaccine ang tok sta ini ke nitum indian vaccines idak india pen procure vaccine mukha ke nitum ke lan ata ho ransi pp 2 months of pc pra ke pp polo latum ke lan se ke apai chulang chobom ji so apai pen immunity bang latum long log ji la se la so se khul bang ke nil tum vaccine mang pipe la so pen a phisin tum vaccine mang ke pipi
0: kala me pegalam lo la so bu thak nang le ki than pajir mi apot tang te ili ge thana ni ke do pig lang te ma se ta me apora lam do pot si pini ke le tum la dan le ribik chek lo na mo apor ka prek do lo pulo te ka prek ka prek ka ki so phan sa me ili ka che than je phana por en thulo na tangte pini nang li ladakan ke wang pornang li phan nang churu pik lo la pen nang li prang ki klem kidam ji ason asai an sada me e nang li phan hirjume nang pidun lo la ana por ande li ribek chek lo nang churu lo ke wang por
1: kardo
2: rong rob jam me ke long la pana por nang li tum long hong awura putak doctor ruka sentrang la pen herbang helwelin tibung piang bong chu chi put arjuk long tang lao pan chi rong ro bja me ke kang thon dik la

bang phang mi bai ki chan tu mi ching don bang tang mi lu bu lan ta bang pong mi ni ni lang ta uni hang ni yang pen mon ri chu ki bang ki bang pong mi kang siri thang phang mi kang siri thang Si bang na nam paru an taron san di alam. Si bang na mai non.

pinchong kavi det horbong si nang un nang hum jong lom ri lu non ora plu a song charanam hok mi nong si ora plu a song se a sing e ora plu a song bong sang a mu mi mu tom rim pon ri mo ri pon non si si pong a de yong tit pa hi li klong rarun melo an jong ari veli yong yudata lam rong ora plua song son kar inai a son nang long lo ma non nang long lo mu thom nang long lo mu thom si ru har ba mon ma long pi ang long bang yak ve chi do yong mam rong pa kre bong klong po mi na pa mam rong pa kreng klong por ma kai dam yong kai kona ki kom por ma pang yop long ai por ma pang yop long ai bong sang a mu yong a kai an kha

Ten tan can chi lem bom. Tan can chi lem bom si kor. Man du a long ding ko. Ai ding ke mo. An e ar chi. Pon non si. Ari mi li yong ser. Kave gyan pon durmi durmi hawar wong rong rong mi hawar wong si ron ja tang doi kong la vi pen har vi pen har long pen su su pen su bun su chok bi nong pen ni ari bi yong ta bun su chok bi nong ti non jo ni pen jo thom klime nang bar non klime nang bar non bar pun nasi bang pun so chok mi nong bang kli mi nang bar bong nang nang bar lo na a nang bar kli mi nang bar bong mang bar chom rong thom kor mi ching don bong ari bi li yong sing ya di thu yong ma chok nang ji bon ding mar li a rong ma chok so nang thon den ki mu a long e ma cho war chung phong ye por i ye pon ma chok so hup chong pen ma chok so hup chong en phar mi so lok bong

0: nili aron bang chini lo je wan ek ple mate inkung selam kan lu puti inut lapen bangke pangbong lapen labangso inut lapen bangke pangbong labangso aputa wan ek ple mate inkung selam kan lu pulatang ti elong wet du tip pensi labangso kachparjan ke pajut nang ji elong wet du tip mani is this bang munit do dedet lo pusaning munit do ver nang ji labangso aron dolo la silam kanalong kachirap ke isibang make up tanang po isibang ke light tanang po la pen music stamin nang po
1: la ke bang ke kenang sot
0: kenang
1: la bang ke lang kanalong mang ke dak nililong alu ke long ten ke nang li ke claim dun pen nang li la puson si kadok wen nong e la puson ke long dun tang national level ta do state level ta do district level ta do kapre kapre ka la puson si du dorson along si tame ke claim dun alam do lapen karbi pensi tamenang li la puson si ason son la puson si jalin pon mate direction ki pipon lapen la puson si do uni nang li choreographer lapen ason son do u nili ladak pudam elotang te do pinglo si tame ladak pen nili pudam lo pulotang te nang li karbi risonim so arong aje la so ho si tame nang li best actress anong elong dun thulo la ke pharu Chris Sirkep, Sirkep, Surihini Aningkan, Surihini Ra Isi, Lapen, Surihini Ra Krip Ho Aningkan, Lapen Duthulang, Nang Li Best Director Sitame Nang Li Do Ladak Alam Kanamen Ke Chikurbur, Hai Imu, Kang Hon, Keng Kung Thot, Lapen, Jang Reng, Lang Rem Rikertang, Best Writer Po Taduthulang, Chikurbur, Ketar Lip, Kachiki, Best Dramata Nang Li, na kelong dun la puson do chikurbur lo ang dung lo kang hon hai imu jang reng lang rem rikertang la bang kenang li pining la suri ri soksi risonim so arong aje husinang li long dun lo la penan pata rong pharpi rong be la pen radio long ta all in the radio long ta mohen li parnu pon lo la ke ang dung kengkung thot sengwiang hun la hai alam kan ke nang li ha all in the radio guwahati long ta nang li thatam lo lapen munir tum radio kar jo tum an ke nang li phan ke pajan ka dog wenang chini po ni la long suwe da por nang li ko puson si la hai ka do ke we ke claim ke dam iglo a por ka chi pig lo la bang salam nang than tha the la hai lam kan ka chi parjan ta la ke sungkru bina lapen la na sab suwe da por nang li la puson la ana mana peng ke long ko pi a pot pu lo nang li me thang chi pu dam ji ke
0: chipu thek the den la go son tong ke long ne la bang ke ne si ta mi la ha ya lam kan ne li ni ning ke hang a history pu bang kali mane central committee arona teng penang pali ji je peneng kan ka chi par jan ang ji ke la pusan a kahini pa lang li tum a history
1: pu pusan
0: a lo da tip nang pali ji peneng alam li chi than ilo nang 2017 la jang reng lang rem rika tang pu bang li chi than na na bangso alam ni limatha iklo je non kupi pensi kemi la pen ka not work online la pen kan sang kan la bang ni limatha iklo jenge mobile henlo kemi la pen ke anthek the to mai ka heno ta sila bang jangreng langrem riker tang pu besi ni li kitok ike je mobile la phutak se kitok iklo mane ka chipar jan do na tum han ni than iklo director hisab ni li than lo je lu kacharli ke mesena towar ta do mate kahino dak atwar ta do la mobile pen la puson alam kan rat phan pachini pen ke mi atwar kahino towar ki than dak klar dak ke than pen se neli la bangso drama best drama la pen best director sitame langdon ek ta pen best actor sitame la long pen si
1: la hada pen si nang li long lo la bangso alam kan pen si muni de dun nang ke lang pen la bangso alam kan sitame ni aning ka ching sam inut bahini sipudam lo kelang tumpen hala tumpen me piglo nang lam kan kepu critics pula pusona lam do mati ni di la puson do ji la se la hai atumpen se ta me kopi ne nang li phan ni na pa thi ning na pa rung la pusona lam nang li che long ma sarju long ma
0: ching nek me me che than nam la tang te la bangso lam kan junel tum che parjan at pen ni lit bar bang bom hana pula je nang li tum a drama ke fast lo ke dam ji pus ni li phanang po nang li tum a drama ke fast lo ke dam ji boy phis ta me swar lo actress bineng polo best actress chipati dun bang de lo sini de hana po ke long e long ne

0: nang li tum silong lo la ahok lo ya lang li tum nang pu pen best actor ta lang den lo best director ta lang den lo best drama ta lang den lo
1: nya don thu pu thot a kapre ka to war le che than na mi gona e tum kar biang long ke kam kan ke tok au we we pu son do no nang li phan ge ni li a ki mi au we pu son si pu dam thu de lo a phang phang au we tum non ki thur mi au we tum a bang ke la bu son ta ga li thu de a ge thu de la si ha penang nola dhonsing rong pia tum alang ni da penang lamkan bonda lo pen tok lo la pen la puson la taksi inu bhaini tum penang la puson lamkan ke tok tum do joy sing tok pia tum la pen mane ni la puson do la si ko pia posi ili tum karbi atum along si tam lamkan la puan ching thur nai apol ke ko pia the se ching thur the puloni itum elami ki tong ke thek thevrat puma mate mone de tuma ning kyang he putong pu ma kelang atum bang do nang li ta non chini lo kelang ka do we tum do seta ka che par jan ji awar sai ka ve pot putong pu da mi ma sung krung pot putong pu da mi ma mate aning ang he putong pu da mi ma lan ching thur pik nei apor bang ge ko pi si inut bahini non nang li son inut vet nang klang chot ha penang ning kana phang inut bahini nang klang chot ko pi pot pu lo ni nang li pu da mi
0: nele pudam pu bangsan lo athema aprang bang ke lamkan ka chipate la pusan do pase lamkan mane ki charli bang ta bor i bang do lo no no bang songli kilun pen ke kan se ka chipate bang anguna along tin a program pase tami kilun pen ke kan la bang so ka chipate anguna mase kilun ke kan ang ke la bang ke joy ke mate invet invet kan rai putacha mate invet ne lun rai pusatacha boy pase tami lamkan bang ke a group chipeng nei a history ke tok bang jong si bang thom te bang thom ne donang po bang pho te bang pho donang po aku pudam et pulang ti film shooting phan drama bang sung che one act player role nang jok bang pho bang phisi dami stis jong si karlu lo pula dang te script man te prompter phan chong hong ding bang ke chok chi na nang li jong si mate ku mane bang pho bang phi jong si la bang so drama ko anma ki ding ki thi la by heart lot pen amina dialogue an che thak dun phit phit thek lang te so drama ki lang mi upa
1: ni jong si thek thek lo dang te me me tar pa ni mohet nili nangkar jo lam la so alam ta nang li than lo jai lo tang te lam kan la puson ka paching thur ya phana bang ke kar bi kar ba ka tum long si ta me ela met lam chong bang ke inchu o po si lam kan ta isia medium lo lata paching thur na ye ka paching thur ye phane ko pi si ke claim ke nang solo ni athe ili tu malam ta analam the ke ong se ta me non ge che hu bom lo la pen che hu bom chok che bom mang bom ko pu son si ka pe chok lu tat pon ni lam kan se ta me non nga ve bom mo hud inur bahini ke to tum do chot ang bom an so se ka pa ong ya phan ke ko pi ke claim se ke nang sot pulo ni
0: la lo la bang ke karbi cultural society pen sitamin kan segment e phong phong bil hai la pusan thak thak se lada la luru lang su office pen sitami alang li tum sitami na san box up sitami bipon lo la se la bang su ke pache thang ji mate an su se lam kan kadok we abang phuta aning hang tum an ta ke claim rep ji pula dang ti aboi tin ajat program sitami kilun ke kan labang so ang bong sila lamkan ka chipar jan labang so program ta deng pon we arlo pula dang ti anote na bang phu bang phi mate idi tum kar biang bang ta lamkan la son ki bel klum ji puke allah mas chi than thela
1: nang li ninga matha da mang la pu son do ji po bang le la son do lu pula dang te vir velo
0: la
1: pen do bompo
0: do bompo la pen ilitum hakuko a history mate hakuko tomoso sitame aning bang tok bang the katum ba aning matha bompo ke tok bang ta bor i bompo
1: nang ong bompo
0: nang la ong bompo
1: birti birto na saida dopo
0: la la
1: no nang lige tok la rong phar pi rong beson son
0: de
1: la hai bang ke tum atum moy hoise arjulong chalo
0: arjulong chalo
1: sita la bang so che parjan pen claim lo bulo tang ta akereng aksi ason se ilitum thegon long po pat ola pusan hel
0: la pusan
1: ay chinin po
0: jene ba ko mane bang phuke thangnok be chi par janing tung dok ta hai mate
1: kala
0: thangnok be tok tung dok ta hai
1: kala
0: la pusan du bang po jong se ilitum kar be ang bang ta lam kan ka chi par jan la bang jong se bipon wear pulo dang te an su si ching thur po pusi ma thana ne lehin pen dam ne
1: ni nang lihin pen la pusan pu dam ji ma itum karbeng long autonomous council la hin pensi tame ansu se ke claim po nangji lang pora bangge non ansu se claim nangji lang la penan parta karbi jutang jubar

nang le tum ben ka chodang ri alam bilam ma ja me glong pen adun thulun arjuk sanang rog ra mate mongol seng jing nar kilon alon alon alam te korpi miran labang solon pan ka chodang ri tum lake di purong thar ve pen nang le tum go goning ti renew ta ve pi sar kru ing ti la pen terim rongang todang te arjuk sanang alang ni tum ben ka chodang ri labang solon